Mwen te ten, menis kini wes konsale de polizin, tourism Dr. Hiller. I te pale an yon de ti propal, an bayo sa. E pe yi di kon sa. Pa kache me fe pou fi, an jazz. E pi mwen dako pou dako, paske mwen.